ngape funi zolo zavele zamkati zolo ay bengplume na izolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engape funi zolo zavele zamkati zolo.